0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Urukuite mkuzinyemo.
4: Mashora mkuma idu. Ndaida kuzia basi chambakanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
3: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
5: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minukupa mabikiri.
4: Ha? Shiro kwazo?
5: Uhonde. Mabikiri no shikafu kwa chusunete kupasana.
4: Waita basa mbia. Shinita ngeshi kutumukazo wangu ni pamwini. Uye tino wana kumbeyo. Pamwini payati na mare kutenga jokurigia juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaitazwisha misono jokurigia juna nyanya kuoneka.
5: Ao zvirinyore ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
4: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
5: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
4: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
5: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
4: Pakudarika bini ngurumutera.
5: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
6: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
1: Maisabo,
2: mashvida,
7: itanto mo,
2: mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
8: Tere Radio Mosambique, Kemso Province ya Lamanika, bila mno mstudio ya Shimuyu, tubata eteza apa utetifikise jidzivisu. Abel Junior.
9: Yeah,
8: yeah.
9: Abel
10: Junior.
9: Kunyangadza nakhalikana kulekerero. Shara pato peswa kumerikati chumanga.

0: Oui.
1: Tamaiwe, aha.
0: Abuda to ya gypsum no sense. Sena mapini makubatatu mapemba itora 39 minutes.
1: Pensa
0: pa. Sare sa kugonekana nasu mabasa mchipa.

0: tinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti
1: pamabhedhi.
0: Ndazvizwa Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambusi kuri wese kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuwa regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamusi kuti atambire mambure anofikira nhunga kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuwa remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira.

tinoti kuti radio Msambeki tiri mukufungovari kuda basa akasiyana siyana umwe naumwe unobasa rake raanoita nyamasi pano tiri kuzobhuya namukoma watinobhuya nawo vanoita basa rekuemba takuzvidzoko ndivo kuti vakatanga rini kuita basa rekuemba nyengo zvipi zvakaita kuti vaite basa rekuemba ngokuti sisi tinofamba mukati mundau zhinji dzakasiyana siyana chinangwa

0: seka mekutepa kuti unangisa singa inini ngekupenga kusota kwa basi maona ni amwe na nushira nyari maona ati amwe anifunze iyo pa iyo kuita ni gose ni atingisa sapato enda atingisa nguo asi manji epa iyo na imi iyo na ipisi ningeza chini maona ni enda ndo zona manji uti amu nimeju nesa nukwansa ushora munu uchaga upinyu wake manji na umushora basi maona manji
1: mungu wakaita mare ya numushora
0: Itonda ne marene anokushora weita kana ukakuba chofa si wekuba chofa mwene anoshora mwene anokushanyana si manje ukatenga mare chofa waipwa mare autenga chiro chako anokwanisa kuzonda munda chiro chiyani watenga chiyakangana chakuti mare yatenga chiriti yakuda kupindo iyaya